Chibese kuna mwense mrugotiva wadikani tadimuno mchibaru he machibese anyamusiano machibese ya chinai nsiku sirikuita iso makumi mairi na ibozi samwesuno msoske kana utimayo gole la surushiri na magole makumi mairi na matanatu. Ino nyumba mhepo ya Radio Mosambike msa provincia la Manika bila muno mstudio ya Shimoyo mhepo muna tubata tumunamba sana 292 metros onda medi na frekuensia 1026 kilohertz pa FM na but pa 96.6 megahertz tatoma naye mabasi nyamsunu kufikira panguwa singaenda kaita iso sisera na mapindi makumashano na manai daire pano singaita sishano tinampasa masoko mjizungu mchivirano na maputu sishano mapindi kumi zishano na mapini mashano masoko mchibaru hii kuzazishano na mapini kumi za kusiana soga soga shukira zishano na mapini makumatatu nguwa ya fitwisu basta natu shukira pasiseri mdandanda wa masoko mdila kukuli kwa radi msambi kumaputu titabu shurikuitika mtiku na matiku wa kunza pasiseri na mapini mashano shurikuitika mtiku la tulini makamaka munu provincia ya Manika ziseri na mapini makumatatu za ugoni karanazo shukira pasiseri na mapini makumashano na manai Geraldo de Souza na Silchinatine Benjamin, tirgutu lambani munaife, muve, mazinji.

0: Ndanduze kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nurukuchema ikudaroko.
0: Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba achichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inini ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Kunuhira
1: ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
5: Uri kunaka dikamai.
6: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
6: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yauri sikabviringe.

Aliku kata ne viriato orde. Wanhun siku zino walikuita ninganya katendewa. Pano na pano chinja mawala. Zanyi iso izwalikani. Rendi me opeze sera mabasa mchibaru hinya msi uno. Zabazaita izo zisera na mapini makumi maeru na mapemba 8:29. Utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera. Mbutenda unatambiswa na makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera. Nazo nazo alikani ndayatola wane hapa onde ngazanga ngazanga talamba shwa kupukatirana ese shwa mnjira shuna kadikana kulangwa leto shuna shujitsumururwa metila utesureke kuendera shuchichika

0: Saka basi chidarawi.
1: Ana, yura nukushenda ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa nuchema maningi.
2: Asigure kuti aena ununzana.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Naso naso dikani sogonekana naso machibese nyamusiano mchibarwe. Kazi serena mapini makumatatu na manongo ito ora 37 minutish. Alesho juniore. Ndiyargu prekesa mwensi mwensi muna ife machibese yano. Wadikani kulukuton holera. Wanamba wa ikwe majuzi maheti na mabotinya.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Halima, ndadu zekupetsa. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoru mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiendu kumbungundi.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe
5: kutema. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa.

0: Halima, ndadu ze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Kufambira pamberi kwati kuti mabasa akarongwa pamutauro huno. Aiko zvine zvino asimutsa kamboa kakakaredzwa ndi RCL. Kanotenda unsuwo kuri padho. Achero nguva ndichadai dzapita nyandiro. Uri kuwanikwa iko zvinezve ari pa Mount Alto. Ari kupembererwa kusiyanisa siyanisa nekutsika. Zuva racho riri kupembererwa nhasi unowu.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningure garega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura uri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba achichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapuwa mukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Aiko shine zvikabatirira simudza tsimbo dzatinadzo kosvikira panguva 11 nezvidimbo makumi mashanu nezvirongo muna ndosimudza akakarikiwa mhepo.

0: kurikunuhira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka yacho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaraka yacho akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsi.
4: Iri baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndarapo norudo wakawanda.

0: kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoru mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Ndo zvatiri kuita kuno kimbe mepo ya rati msambeka. Kwasi mutsakambo aka kakariswa ndipo ega dinyo. Famu strabanyari. Gadishande.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka esha ari kurifarira?
1: Arikurifarira. Aona arikurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu regarega, uye raramano mfaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.
5: My support,
6: my support,
5: my support,
6: itantu amo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndana nguva yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure garega, uye raramano mfaru. Bamba kunaka, bamba kuita ndarapo, norudo wakawanda.
5: My support, my support, my leader.
6: Itantu amo,
5: my leader.
4: Kinzora shino 35 minuto shinatoma kumata temseso na mshandu kumasateta siya ngoma ya Brenda Fassio. Uno zgui festi farai. Tametra kutuzinyiri kwa ngoma ya mhepo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, nurudu.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningure garega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Ende, Alima, ndadu zekupedza. Iri kuchaka basi chikarangu.
1: Ana, yura nukushenda ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Tirama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiruku zvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorove wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Indiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka. Urongwa unozwi resilience ya tripla uri kubatsirwa ngembashada yeSuecia kuri kutungamirirwa ngeEFDC wechizwa ngo ICI uri kubambisa marimere yekumutanha yeHTKinyasede inyaronge Begaja Bandwa Pavo Bandu Reglo na Inyajou kuti ishitiritore buzi kumutanha ye Muawa Byroni Dade Makokowe nomukombe kuposta administrativo ye Dombe distrito ra Sunhenga nokumitanha yekura Metuchira Muda Jnune no Ndenja ku distrito ra Nyamatanda kubva mubasa rearime pamutanha pano zviro zvepamusorosoro kuerengera uchi howe zvirimwa zvokusimikira nozvirimwa zvomumatoro kuburwa nokuwedzwa zvinobaba uye nokuerengera nohana mangwana kuda kuona zvirimwa nozviri kuizwa kuti ishitiritso rebhuzi pindira nai muchitenderano nonumburudza kati oito seish seti oito dosh sento isingwende kwatru mabuya na João Chigariso Dombe buyai na Rega Mualberto nginumburu inoti oito seish nove vinseish 487 kuzoti Nyamatanda numburu ndio na ii 87 00 14 528 mabuya na Jacinto Mogadui urongwa resiliencia tripla urongwa zvirimwa zvepamutanha.
4: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dika.
5: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano.
5: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
5: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
5: Mai akuna amweni hingana inini ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
3: Iri yabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: A primeira mensagem que estamos a trazer aqui é Magué. É que anda por aí uma grande desinformação e boato. Estes são inimigos da paz e do desenvolvimento.
1: Rádio Moçambique, Manica.
2: Sure começou com condimi, eu te português que virou o dono para agora uma puto mais visível que te figurino. Vaca emera, marajuma gava. Angosto chino ita, se a te buio kote, kudai gava raita. Wakuso sama kubadara kudai maresi, pasi buisa na enevantu vamuno. Chene kamare java ngu kote, wakuso teza kote mwejuambiri waguma. Muka neno kavano so chashbalo kote mwejuno. Ntinopuwa mare angu ningana, ndikapuwa mare ya nda kuso ita shakati. Imwimwe Mareya Mutorina. Chakai kubata nguva nguva ino kuti mubhuye navo kuti vazive kuti Mareya amuna kana kuti munayo. Ngizvo zvinoita vapurukiri vanotika varadio Musambiki ndakuti ndivye nemajaha kuitira kuti timbozwa kubungai jana kumajaha. Ngizvo zvinoita majaha vanoemaemo kuitira kupona kakanaka. Sure kuchike ndaite sure kumajaha takusotovya nengoma ngananyi. Tiri kufambira mberi kuitira kuti ndakubata panguva 11 23 horas. Nguva yekuti tizwe zvakawanda zvakasiyana siyana mukati mukupona zviya zvinobesa. Kuti vazinji vanopona kukuchitira mabasa pachawo vamweni wangu vanoita mabasa akasiyana siyana karaka chanje kuti mazuva kana kuti zuva rekutanga romwedzi wamauwe unde mayo izori vashandi vese vonyika ine Musambiki wese anoziva kuti ndinoshanda kushanda kudini vanobika saja pamuzi vanotengesa matimati novayawo vanoperekera zvikafu ibasa rekuita kuzvakanaka muna jerera kuitira kuti muzotenga vana makaramu muzotenga nyama muzotenga chinyi inini ndakuzovhakachira muzviya unoenda kotenga nyama yenguruve kana vanoenda kotenga zvingiyangiyango kuti kanyiyo zvingiyangiyango zvavana rume kuneno mudhorobha muno munogumira zvingiyangiya kg kilo yese zvingiyangiya zvinokomba kuti chingiyangiya chinobatwa ngowese ngozvo zvinoita vapurukiri vanodika muradio Musambiki tinoti tisi radio Musambiki emisori provincial yemaneka tiri mukati muchirongwa chomajaha nyamasi kubhuye kutiri kuita tiri kuzotibhuisane nomuyembi wetinaye pano ngokuti munozviziva kuti majaha ari kuita mabasa akasiyana siyana vamweni wangu vari kuenda mumazvikora vamweni vakapedza kufunda vamweni wangu vari kuitawo mabasa akasiyana siyana zvisizvo kuitira kuti mburi dzione zvakanaka mujaha wandinaye pano zina rako ndiwe
3: ndiri Angelo mai nodainzwa Playboy.
2: Playboy izina rekuemba.
3: Oh.
2: Ndaida kuti ukwedere pedo nemikrofoni.
3: Oh, ndiri pano.
2: Playboy unoita basa rekuemba uri mudhorobha rinori muchimoyo ndizvo.
3: Oh.
2: Wakatanga rini basa rekuemba?
3: Ndakatanga ano pasado 2025.
2: Chinyi chakaita kuti uite basa rekuemba?
3: Eki nodogosha rikamari kuemba iko nodogosha rikamari.
2: Une hama ere ndimukoma kana kuti umweno hake anoita basa rekuemba wakatevejera kana kuti pane muembe wakadakarira.
3: Nada pano muembe wakadakarira.
2: Ndiani zina rake?
3: Nogosha maningi mangolano mamosambikano tambe. Ese mosambiki muno nogosha maningi nikotina. Anajimeta. Anobera na mastoni. Tiritesi basi mono.
2: Uno shure kuti zuva rimwe unozoemba navo.
3: Ndino shure.
2: Taida kuti tizwe kuti une makore mangananyi okubarwa iyo.
3: Inini ndino dzaseti.
2: Gumire makore anokwana kuita manomwe.
3: Ndizvo.
2: Unojija kana kuti unofunda.
3: Unofunda.
2: Unoita bhuku rechinganai.
3: Ndita desma class.
2: Unofundira chikora chipi?
3: Seti d'Abril.
2: Sekundaria
3: pasidi dabrila.
2: Taida kuti tizwe kuti nguripi zano runopa kuno vamweni vano vari majishamwari yako unotamba nayo maererano nokuemba kunaka kukakaita ngoti vamweni vanotsvereka kuita mabasa akasiyana siyana ngoti pese koro unobvira kuti vazive kuti kugara pasi kuti tende hakuna zvokunobesa.
3: Mashamwari inaka vamweni mashamwari anondosenza amweni epa.